0: se dove si mo polo agari so mutu o
1: we the obanga yoyo the obanga yoyo acha wanyonga genze wanga mbemba ne gwenja galadia ibirala tunyumiza dia Pabu itesemana manisuru wake baba kenta wewe Yageze na teka mu Ejana chobu wala mu video ne jinye nyanyasi ni ngamba la haula jara jaralo Widi wa mami agonde juwa tubana Nagezo kulamanga wewe

0: tinawe kaa tumagambe kwe Irene Kemba. Abali za subuhi mulalotia batira kubuza chimuli soga kodeo kodeo ulimicho lalale subabuzi zako. Adiliza mukasera kafuano wetu womeseza mukurulimi akanyumira katujja musawe soka ne katutora musawe yokubiri nabada nyumyamu ne omukuru bamita didichi echidera ne mugamba warabiye kuba warabe bayita abazuru banze ku TikTok abazuru mugwanga ya South Africa batandi soko ja ku TikTok nalimba nyumiza wane gwanga elyo eli abazuru namura waze nyambara yabwe ndabanyumiza wano beba wale abachasinzo kufumbira nga bachali mberera na ye nali nyumya wano akatabako na mumura waze byakusaga kati ba abawala batandi soko ja ku TikTok batu watu omu video ne bamuteka ku TikTok abawala bonna bonna akuba sisobola basinikira mu video naye mwali kakasiza bali kyabakuumanga ekitiibwa kyabwe abakyala obutakiraba amabeere tebagakuuma nnyo kiri awo enywanto zibeera bweru bakuuma nnyo wano entamu gye bakuuma nnyo bakuuma nnyo esepiki naye ne walala byonna oluusi babitambuliza bweru kale liryeggwanga ennyambala yaalyo esanyusa aba kuno nali wadde mbanyumiza naye kambireke tudde eno kale kale tuyingidde kirasirumu njagala kwebaza bonna abatera okutuwako wano ku bigambo ebyenjawulo mu nnimi ez'enjawulo tusiima wongerwa abamu batandise okuyiga ebigambo ebyo ebitonotono mu nnimi endala wano wetuwoomesezaamu ku lulimi kale eno yali mboozi giwulirize omukyala yali yafiibwako bbaawe naye ng'obwomu bumutta waalinawo omusajja eyajjanga okumugulako ebirime byeyali alimye omwali kasooli ebijanjaalo kw'oteeka n'emmwanyi lwali oliwo omwami oyo n'amubuuza nti naye okola otya okubeerawo wano wekka abaana bonna baavaawo wano baagenda kati okola otya koyowa mbeerawo nkuuma kitiibwa kya bba wange banandaba batya nga ntagalatagala ku kyalo kuno koyekyo kituufu kubanga bakulaba batya ng'otagala nti sisobola kutagalira ye ntagalire kwani basajja bakuno bonna omwenge gwabamala yodda nzire ku buvubuka ku kitiibwa kyange nga bondaba kwali omuguzi w'emmwanyi nti naye okyalimu endasi koye nti ondabye obadde omanyi sikyalimu munnange bwannamwandu kunkeera naye nkyalimu endasi naye neekuuma koye nti onookikola otya bwe ate sirina kyakkola mungu bwe yakola bw'ati nti naye toyinza kufunayo omuntu ntya nkuuma kitiibwa kya bba wange koye nti omukazi kwe kumubuuza nti kiki ng'okiremeddeko oyagala kunsitukiramu koye nti nze saagala mukazi yafiirwako bbaawe koye nti ng'okikubyewo nnyo nti nze saagala mukazi yafiirwako bbaawe ali nonno tambula ogende nkulaba ojjirira balinganga abanyumyamu nga basaagirira naye yaleka kimugambye yamugamba ekigambo ti nze saagala mukazi nga yafiibwako bbaawe bwabanga ddala olulimi olwesiga nga ddala balwiga n'olukuguka n'olukenkuka lwogere nduwulire ng'ogamba nti nze saagala mukazi yafiirwako bbaawe luliba lusoga luliba ludaama luliba lukakwa luliba lugwere luliba lunyola luliba lutoro leka tulabe simba wanyi waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh aba lulimi kiro weesiga yidizimula kale gamba nti nze saagala mukazi nga yafiirwako bbaawe
1: Ede, aji karifadi wano tuli utora.
0: Mbanyi ya mbanyi kuleswa hili. Ye ya nyamba ngadie mumbase yunga bintabu seko. Na mga wai jikubo nyambe watu. Awa kazi mwogero liswa hili runji. Kwa ya acha ababadeba kufuza tu ya nori achi. Kwa za oke. Okay. Owange. Ye tuli mkuru. Gwani tata. Jamusi ori masulita.
2: Nakasongola.
0: Oli nakasongola. O manyiru limichi.
2: Kabo manyiru bangi kolo.
0: Oli munyoro. Kare gamba mtu nti sagara kwa agara mkazi nga ya firu wako bawe. Mpulire.
2: Munyoro kubamba.
0: Ye.
2: Mkwendo mkazi ya pereiro iwa.
0: Kade mugu mpulire.
2: Mkwendo mkazi ya pereiro iwa.
0: Ooooo. Kare mnyoro mnyoro mnyoro. Nenda kuita nakasongola mpite muko paka saidi za wali. Baita batia masindi. Bangambe yo wali yaba nyoro vanji. Kare kare kare kare. Simba. Aliwa aliwa. Aye kakasoru limi ngaru anywe la mukamwa. Anyonyore vigambo vino. Simba. Uwanyi mkuru. Uwabale kuridiza.
2: Hey,
0: Mbo mli wenshima kare na chenye miridiza mubwatio. Tuja kukuita ya zita andisokuri ya kasori. Tukukaya tuzizi na nyiji jangwezi tuyambe keno. Jori ya jirete zikute. Simanya na zozi rina karuruwe. Simba. Wuhu. Uwebale kuririza. Owange owange. Asobidua. Atande vikido kubanga abadama nyoru limi. Nga ruanywera mukamwa. Ruanywera wabaru lutagara. Zimba. Owai. Nkulina nkulina. Anionu.
2: Ema.
0: Ema oliridawa. Ema omanyi olulimichi olwanywera mukamwomo
2: olunyarwanda
0: kale gamba muntu tinze sagara mukazi nga yafirwa ko bawe
2: na gwenta kugwenya kiri mugabo
0: nkade mugumu ema kade
2: na gwenta kumugwenya kiri mugabo
0: nkale yabo Musajja kubayita omugabo. Kati awo mbitegedde. Classroom n'enjigala. Time for break. Mubawo obujabu.
3: Eno y'essaawa y'endala.
4: Kulubogola!

0: fufu.
1: Wamukaga nga kumi na lumu mwezi gwa musanvu
2: ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.
3: Ha, muzei katulumu oli muzibu nyo.
4: None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Labe watermelon zange ziringa butanga. Emwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirira.
5: Leka nawe, guata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. No kukwata echimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robulonji. Elanga chibi kumo kuita mucheya. Nenkubo obutabikosa.

0: na komie o Adaki kana kaimba kanyumira kubira omuchara onga yagenda kucheyo nga yakadda bwati na nga wakubuza nti kale wesibadde tata Joshua bakulisiza biki wesibadde n'omugamba nti nga ndyaki nga toliwo mbadde nkwekumira naye nga mu mutima gwekimanyi aganti oliyitaayita lukiro lulira ku nkoligo toyinza kumubuulira byawatabadde byobadde okola naye nga singa afuna neiba n'amunyonyola obulungi amutegeeza munnange wotabadde tata bosi oyo baamukwata nejowani wotabadde owai tuli eno mumambya esezi owai omubaka gwe bayita namara mukyamujjukira oli eyakola press conference ku parliament ng'ali wamu n'ababaka abalala nga baagala okukyusaamu muteeka erironda akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti birabika byamutandise omukalira ku mimwa mbu ababaka batandise okumwesamba baasuubira abandibadde bamuwagira nga azze ku fulo ya palamenti jjukira nti palamenti ya uganda ebadde muluwumula saawa yonna egenda kuddamu okutuula bino bye bimu ebiri ku mwanjo ebitunuuliddwa ebiyinza okuba nga bigenda kuteesebwako eteeka lino sugwe mulundi ogwakasooka okubanga bali kubaganyako ebirowoozo nga baagala okulireeta mukyajjukira onaleba lumu palamenti bwe yatambulamukko neegendako mubitundu byeggulu eyo ne bagamba nti palamenti keyambuse mu mambuka waliwo ekiteeso kye bagenda okuleeta jjukira nti palamenti yatuulako kosebo ewatali eno ng'etudde kosebo eyo mu mambuka ga uganda omukulu lumu ekiteeso n'akireeta ebago lino bwe yali ajula mu maaso ge yali sipiika mu biseera ebyo mu palamenti y'omulundi ogw'ekumi n'ogumu mujjukira bulungi nnyo yali Anita Among eteeka nerigirawerii dakiika emu bbiri eryali ebago nga baagala okulifuula etteeka omukulu yajja neyeetema engalike lumu yennyini nayita banamawulire nabaga nti aa ebago ndijjaeyo kati ate tetumanyi oba ku mulundi guno ono aliyo nga sipiika omujja obathabath anakkiriza ekiteeso kino okujja ku fulo ya palamenti omukulu agamba njogera kuona omubaka namara agamba nti n'ababaka ba independent bandibadde baweebwa olukusa okulonda n'ebibiina ebirala ebyoludda oluvuganya gavumenti naddala ebyo ebiba bireese omubaka yenna mu palamenti ya uganda abenga akubwako kalulu nga talondebwa bulondebwa kibiina ekiba kisinza okuleeta ababaka bangi mu palamenti ku mulundi guno kibadde ekyoleka lwatu era ssemateeka abadde takwatibwangamu nga baakireka ng'era kimanyiddwa nti oyo yenna alina ekibiina ky'ebyobufuzi n'aleeta ababaka abangi mu palamenti ya uganda y'aba alina olukusa okulonda ani akulira oludda oluvuganya gavumenti ne ku bukiiko obw'enjawulo be balina obuyinza okugenda nga balonda National Unity Platform yakozesa obwenkanya erina ababaka abalala ab'oludda oluvuganya gavumenti mu bibiina eby'enjawulo beyawa okulembera obukiiko n'okumyuka obukiiko obumu nga bava mu bibiina eby'enjawulo ebyo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti naye ng'era bwe mumanyi nti ebibiina by'ebyobufuzi bitono ebyasobola okuleeta ababaka abangi mu palamenti ya uganda era baali tebalina kulonda bataliiyo kitegeeza nti baabanga waaliwo webalaba nti tebabalonze nnyo tebabawadde bifo byamanje kubanga bali be balina olukusa olukola ki olulonda njagala okukujjukizaako gwe awuliriza simba omanye bino nti ayagala ye mu bago lyaleeta nti n'aba independent balonde batwalibwe nga abajja okulonda ab'oludda oluvuganya gavumenti nti nabo batwalibwanga abali ku ludda oluvuganya gavumenti ekyo kikyamu abantu abasinga obungi okujja mu palamenti nga bali ku independent oba nga beesimbyewo ku bwannamunigina olumu baba babamye kaadi mu kamyufu mu bibiina mwe bali kiba kitegeeza aba akyali memba w'ekibiina ekimu ekyebyobufuzi baba bamumye bummi kaadi n'asalawo okujja ku bwannamunigina okujja ku bwannamunigina n'awangula n'ayingira mu palamenti nga independent tekitegeeza nti talina kibiina mwava era aba alina ekibiina mwakkiririza walaba ebyali ku magoora wano mu Busiro East sibwe ba wakadi wa ya National Unity Platform ne bajiwa Mathias Walukaga ebyali ku Walukaga wabirabye ebyobufuzi ne bilala lero bamuzanya tepo magola naga anti nzija na ye yali munna kibina kya National Unity Platform mu parliament bamubalanga wa independent na ye ne kibina kya kiririzam kati woreka banu abaitu aba independent okulonda kiba kitegeeza nti olinganga kiriza nabe bibina ebirala ababaka abalina ebibina mwe bakiririza ate okujja okulonda mu ludda oluvuganya gavumenti kitunuulibwe nakyo kiyinza okuba tekijja kukola bulungi abaayi ndi eno ntunuulira ku bimu ebigenda maaso mu ggwanga nga mulabye n'ekibululu kibululu munnange kyazze okugira ng'otambuza kyano ng'otambuza kyano kyano ng'ekugamba kale ntino si kituufu mbiralamu ayogera n'obitunuulira n'ogera nti kambiyiteko kutwe mpitewo nga faatha yita ku ssabo gwate onoogamba ki nzi okwezaalira akalimu agookaano ga nti ntei leka gwe nzire ku bino ebya olukwago eyali omuloodi w'ekibuga ono neera asigala yali muloodi kubanga ekifo kye yakivaamu mu kalulu tebaamujjaamu bujja asigala ekitiibwa kimuweebwa yaliko konno n'omubaka wa palamenti ono olukwago gw'olaba munnange ebibye si birungi bitabuse ennaku zino bw'obanga okwata ku kalaadi kwata kalaadi bw'oba okwata ku ruhaani ginyweze bw'oba okwata bayibuli yeetaaga essaale nyinji empitirivu akyali wano mulago bakyamujjanjaba abafamire bagamba nti bannange mutuyamba omuntu waffe tumutwale eindiya bamujjanjaba aliko empingu mbw akyali musibe wajjo bagamba nti ebyuma mu mugongo mbu byatandika okusesetuka mbw ateera okuva bwe bamulongoosa yali alina okuddayo era bamutereeze mbw eddagala lyeririnza okuba nga litandise okugwawo yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo mbw abafamire bokka be bakkirizibwa okumulabako kale ne bagamba nti omusajja tagira n'asambira baketi wano abantu baali muyambye ne bagira ne bamutwala banakkiriza mpoze naye okuba okumutwala yindiya banaamutwalirako empingo taba musibe oyo olaba kisimanyi oba amateeka googera gatya basobola okufulubya omusibe ku mpingu ne bamutwala oba agakaani oba ate awo etteeka lirina okutaputibwa linaataputibwa litya nga ne bannamateeka balooya bali kukuwera kalakaasa ekizimbe kiri wano ng'oyise ku akashiya ng'okkirira oti nga tonaba kugira ali wewali ekitebe ekinene bwe kiti ekyabannamateeka bonna mu ggwanga saba bali mu kedimu mbw eddembe ly'obuntu likwatiddwa bubi mbw abantu tebawulirwa kwabuka tugende mu kwekalakasa kooti ssebo twagenda okuva mu wiikendi wano nga kooti ezimu ssebo ziggadde abawolerera z'abasibe tebalabikako balooya tebaliiyo kooti agaa tibuleeta abasibe nti anti ababawolereza bali mu kedimu balooya bali ku kedimu mbu bagamba nti engeri gye bakuttemu ensala y'emisango mbu tebasanyusa mbu n'eddembe ly'obuntu mbu lirinnyiriddwa kobba mbuga bagende mu kwekalakaasa bakanya kugamba nti abasibe baleete mu kooti nti anti ono ayina looya ate balooya bali mu kwekalakaasa kati n'ekyo kigenda kuleetawo okuddirira mu kuwuliriza emisango egy'enjawulo mu makooti ag'enjawulo birungi si birungi muli mutya bakyamaani walala walala kalulu katabuse kalulu kuba bakyamaani bakanoonyangako ba mp ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu guno ogujja ogenda kuwulira enkalu bwe zinoonya obukongovule layini zisimbe ziwete mugongo bananga mutuyambe temuleeta obutabanguko maka olwakalulu bakyala mukabaawo bwaba yeyesimbyewo nga kyamaani musimbe mugongo bajja muwa olugambo olaba ettabbu bamugaye ti maama nabosa nti teyasimbye mugongo gwotukulayirira ano nno wano omusajja aba yawasa abakazi abangi waafuniramu bwoba olinayo abakazi bo nga munaana omanyi obwo obululu munaana bulina buli wamusebo waliwo advantage sebo yinza okuba obabala nti olina munaana kumbe tebajja kkuwa osaaga n'okusaaga ebiri mu amudati amudati eyo bagaa nti teriiyo masomero gasooka kusomesa baana mu kindergarten oba zino zinassale mbuntono zireetera abaana abamu okutandika nga obudde buyisi nga bakulu ogendaali mu p1 ntio nyabo mbw agenda okutuuka mu p4 nga ebeera livuddeyo liti nebagaa nti oyo mwana wa p4 nti mbw ate ekibaleetera okuvaamu nga babayeeyo olw'obukulu mbu nga n'amabeere gazze nagaa nti ate avudde muti anti yafunye olubuto mbu kale nno ebyenyigiriza mbu bisaanye okutunulwamu sayidi eyo mbu n'abaana batandika okukubibwa omukiri nga obudde bukyali nebaleta wenkola mburumonda umuta akulira kumugo kumwana wa munno basajja mwe mujoga
1: Bukede kano ke kada tudde mutuyirive
2: kamubuliri
0: ntandise okuzinga ke byange nafuka mulunjo mu oh mulangira ndawusi akava mu weekend azena mbonga kwa na jali wa storage chitegeza ntatusi nangere kanete gulembe wanu nafuka mulunjo mu nawe zatandise 10 ziwera 12 nga nkola chiwana
3: kano kalowozo akalowozo komukeze mumambye sese ne kakos the microphone soldier
0: kamu kamu ugwe muganda mze kankubulire ojja kuweza bingi ngokunganya kitono tono na madala waliwe lisoka neliddako neliddako namwa batero kulinya kuli futi zilina emitendera ne bakubuza ogenda kufuleriwa kitegeza nti nenkula kula etambula kasobo naye mukutambula ngasobo teko kubanga eliso lyo litaddewo nga joji ngolaba jolaga kambabulire ebintu ebisinga obungi byakugatiriza mubulamu nga bwe bwatuuka naye ekikulu kyabyo nakumanya nti akatono kasobola okufuuka akanene sawa yonna ekitono ky'otunuulira nga kyonyoma kisobola okuzimbulukuka kale nokkiriza era nawe wekkiririzeemu nti ekitono ky'olina osobola okigattagatta ne kivuuka ekinene teweemalanga mu maanyi beera ng'otunuulira ku ky'oyagala ekikulu kiri kimu kyokka kumanya kye weetaaga n'ekiruubirirwa kutuukiriza birooto si kukoma kubyogerako mutuukiriza ebyo mukola okusinga okuma okubyogera ku mbigambo agangeze kakos the microphone soja mambya esazi mujinyumirwe mujya kunsubwa nyo
4: Nanga wenyukira bezo kusizako bamana wabula
5: mpakaso pire se chasize yo kunyuma konsi zizino kuyupisi kwa startai okuvanga kumina rumombo ezo bomu kaga bakanga kumina muendo mwezo bomu sambu tosubwa mkisoku semba yo kwa Cristiano Ronaldo Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkida mu USA e Canada ne Mexico kuchano bibiri mwemu oba chano bidamu musambu kwa start time kwesa sura umezi gumu tukuje kubuke kuoli ya saa weno tukuambuse kwe singa woko ate gwali kuklasiko ba super bouquet tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano ilanga kutusuwa go
6: start time
7: Comedy Festival bia bia mukage rirugogo muhuma showground mutendi bwaguga kusaka denga nya July buli comedian kwa manyimu Uganda wanu aja kubera yo amoti malanguzi MC Mariaki MC Kapale Madwata Nchiko Maulana Drain Mary Hat Tumbetu Bizonto Mickey seems too funny Nswangere Tisha Mpamile Bobby Brown and Nilo Nilo Sami and Shawa and Tata Waya Kite Tata Sam ne Mama Sam Tuli Mulana Family Senga na Antume Habazebe Bama Muzai Kalari Kachapizo Ivan Shikwin Malaria Chisati Dark Talkers Karera Namiomba Comedy Kojaka Baya Nekazi Wekapo Chukamba Nsani Samuel Hash Fizzy Pro Tiket yozigula kumomo Kamunyenye mumu kaga tano Kamunyenye bili zero Kada Tiketi yobu wajigula kumomo Tiketi yebera yebili chitundu Ate kumili yangu Eja kumela yesa tu VIP kumomo Emituare na Kumili yangu Emituare tano Emeze yaba ntumu nana Ya mi

0: Eweze moyo kumachia kuiseke da chikemu yoka. Mwasuze mtiano banafa watu uliriza. Agobu debu no kusedume lubogola Simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Mukawefubo wakukendeza kumuendo guwabana abazali wanga tebatu use. Na abafanga wakazali wa. Ministry of Nines wakuyogula mwe yonge damanyi mkukubiriza gata kono kusomesa bana kazadebe guwanga. Ebi mkubiretela abanji okufuna obuzi wobogeru wako. Kakati kizuri duanti omuendo guwabachala abanji na dalabali mumiake emito. Echo kweta nile mere zimbe mebiliti bachituwa lange nsonge mkulu. Atele ane batafuna kusomesi wa kumaru kuvamba kugumu biendisa. Na chile tila abachala bano okufuna obuzi bunga bazala. Mamuna abana babolusi bazala okubanga tebatu ukiride. Muna maokuta lozi ya senge ndo msasuafe. Kata andikile wanonebi singao.
1: Bino byanjudde abakugu minisita y'ebyobulamu basisinkanye basawo abajjanjabi wamu n'abakwatibako embeera z'abantu ba bulijjo mu disitulikiti y'empigi okubanjulira ekika ky'empeke ekipya ekinayamba mu kwongera ekiriisa mu bakyala abatalina birungo by'amaanyi mu mibiri gyabwe ebibayamba okuwaniriza embuto zaabwe okutuuka ku kuzaala nga tebafunye buzibu. Kuyita Margaret Nannozi agamba nti minisita y'ebyobulamu yakulegeza nnyo endiisa y'abaana mu masomero kubanga bakisudde nti abafuna obuzibu baba baakava mu masomero etali ndiisa ya mulembe esobola okukuza omwana mu lubuto. Dr. Margaret Nannozi mira ku nsonga eno.
2: Endiisa y'abaana mu masomero nkulu nnyo kubanga omwana akula okuva mbuto. Omwana yandibadde takonziba nga tufaayo ku byendiisa kakati watuukira okuvubuka okufumbirwa okufuna olubuto omubiri gwe gusobola okuwanirira olubuto ng'ate asobola okuliisa omwana ali munda kubanga omwana ali munda omusaayi gw'amaama ebirungo ebiri mu musaayi emmere y'omwana ali mu lubuto okuva ng'atondeddwa mpaka ng'akoze eki ng'azaaliddwa.
1: Mu mbeera eno abakugu banjulidde disitulikiti ekika ky'empeke ez'abakyala ekipya ekimanyiddwa nga Multi Micro Nutritional Supplement oba MMS mu bufunze nga minisitule y'ebyobulamu ekireese okudda mu kifo ky'eddagala eryo eribaddewo eryakazibako erya Ferrous abakyala kye bakazaako obuweeko obumyufu. Dr. Kagwasula owa Social Behavior Change mu minisitule y'ebyobulamu annyonnyola ku kika ky'eddagala lino.
3: Terenda limu buli lunaku kitegeregese ekyokubiri buli mukyala atuuka ku ddwaliro bamuwa akacupa ka MMS bwe tusinga ogaba kubeeramu amakerenda 18 bwola kugeramu 9 neka tugende n'ekikumi mu 18 buli ajje tebamuwaako mpeke nti 2-3 obula bamuwa akacupa kalamba nga kaliki
4: silver
3: nga bana bagambi bamama baffe bano abamu bajja leeti abamu bajja mangu kati gw'oyinza okujja leero ne bakuwa akacupa naye nga amakerenda agalimu ojja kuba tonnagamalawo ate okole ki
4: kuzaale
3: ekibuuzo kiri ki lubuga agasigaddewo nkole ki MMS bw'aba asigaddewo ng'omaze okuzaala tebikomyawo sigala ng'omira ago g'osigazawo paka bugakola ki after all eno mmere sigala ng'omira ogamalewo kubanga oyinza n'okuba nga waliwo olina kutandika ale naye wajjaleeti kati genda maaso gokole naye bw'obira ekerenda ki mulimu togaaya MMS tomukoona wabula mumire n'amazzi amayonjo ag'okunywa
4: ekirala
3: tumira mpeke eno nakaawa oba na mata tugambye tumunywe tumumire naki
4: n'amazzi
3: kandibadde kirungi n'omira MMS ng'omaze okulya emmere.
1: Okusinziira ku bakugu bano empeke zino zakuyamba abakyala okubayisa mu nseera babeerera embuto okutafuna buzibu mu kuzaala singa baba bagoberedde amateeka g'abasawo.
2: Ekirungo kino kye baatuleetedde ministry ekirimu vitamins ennyingi kyobala abakiyita multiple nutrients nti mulimu ebirungo bingi ng'oggyeko okubeeramu folic acid ne ferrous obuweeko obumyufu bwe tugabira abakyala ab'embuto nga bazze okunywa eddagala ekirungo kino kyo kirimu ebiriisa ebirala nga baabitulaze 12 bye tusuubira nti omukyalo w'olubuto singa abimira ajja kufuna ebirungi n'okwongera okwongera ku musaayi gw'abaayina ng'ali lubuto naye ate tetugambye nti olw'okuba empeke eyo weeri kati ate abakyala balagajjalire ebyokwerabirira mu byendya ekyo kikulu nnyo basigale nga bafaayo nnyo ku byendya ate tugatteko kino kigattako bugasi.
1: Dr. Margaret Nannozi agamba nti waliwo essuubi ddene nnyo nti eddagala lino lyakuyamba bakyala kubanga gavumenti wonna weyitadde likoze bulungi.
2: Abakyala be baawadde ku eno empeke ate baajagadde nnyo okusinga obweke buli obuki obumyufu obwa Ferrous kyandaze nti ndowooza be babumira balina embeera gye beewuliramu nga ekyuseemu mu mbeera ennungi olw'okuba erina vitamins nyingi kirabika nti ndowooza bayinza n'okuba babadde batalina appetite bagimira appetite bafuna amaanyi bafuna kubanga ebirungo ebirimu biki.
1: Okusinziira ku nteekateeka ya minisitule y'ebyobulamu eddagala lino yakatwalira mu malwaliro ga gavumenti mu wiiki ezisatu okuli Karamoja, Acholi wamu ne Buganda. Ndi Aloysia Sengendo ku Radio Simba mu disitulikiti y'empigi.
0: Ateba abatuuze mu town council ye Katosi mu district ye Mukono bela likirivu byansoso. Olwembera y'ebyobulamu oluddo olwe tawomya Nakabululu nga bagamba nti bali ku mwalo okwegiriisiza endwadde ng'ekigotta entula nga kakati baagala b'ekikwatako okusitukiramu bunnambiro ku nsonga eno. Ssentebe ow'ekyalo Kizaala Buganda kisangibwa mu tawuni kansa eno Segirinya Davis Sebowa asinzidde ku Cape e Katosi mu lusiisira lw'ebyobulamu nono nga lutegekeddwa ab'ekisinde ki Patriotic League of Uganda PLU nga babadde bakebera ssaako n'okujjanjaba endwadde mu bantu b'ekitundu kino ezitali zimu gamba ng'omusujja amaaso okukebera kookolo entunnu sigattako n'endala. Wano nno asinzidde okusaba gavumenti okuvaayo okukuubire ebazimbira eddwaliro eddene mu kitundu kino.
5: Njagala okubaloopera nti ffe leero mutuleetedde ebyobulamu era nkakasa abantu mugenda bafuna mu bungi olw'ensonga eddwaliro erisookerwako erya gavumenti wano gye bayita LS Center 4 gye tulina eri kilomita 5 okuva wano kyokka omutaka kimwetaagisa omutwalo nga transport okugenda n'okudda. Twagala okusaba gavumenti tuli mu nkola eno ezzaawo gye bayita restore biki ebyaliwo tulowooza nti byali bizigatta ku ggwanga lyaffe Katosi Town Council gombolola kati eyetongodde tufune ekifo tuzimbemu eddwaliro abantu wano bonnanga w'obalaba n'abalala basigaddeyo bangi nnyo ddala.
0: Dr. Israel Kaweesa ye ssentebe ow'abakaada ab'ekisinde ekya Patriotic League of Uganda mu disitulikiti ey'e Mukono kwe kutegeeza nti enteekateeka eno tebatunuulidde bibiina byabufuzi wabula balowooza ku bulamu obw'abantu era nti disitulikiti eno baakugitalaaga yonna.
6: Kubanga otunuulira ebyobulamu obulwadde tebusosola mundu tebusosola pate gy'olimu oba bukukwata bukukwata nga muntu tebusinziira ku kibiina ky'olimu. So ffe nga bannapyeru tukunze bannakatosi okujja ofuna obujjanjabi bino ku bwereere services we ziri ate bazijjumbidde tubeebaliza ddala. Ebiseera ebisinga abantu baconcentratinga nnyo mu kuyaaya n'okunoonya ensimbi ne neebeerabira okufa ku bulamu bwabwe. So ffe tulwanye nga bannapyeru y'okulaba nti tuextendinga services zino gye ziri kubasomesa tulina kukolera wamu n'abakulembeze bafetoweza General Moses Kaine Lugaba okuteekawo entegeka zino abantu tukuŋŋaanya abantu ne tukuŋŋa abantu ne tuprovidinga services gye bali kubanga eno yogambo ezose mu Mukono tuli Katosi tugenda buna Mukono yonna.
0: Abamu ku beetabye mu lusiisira lw'ebyobulamu luno boogeddeko ne munnaffe era bye bamubuulidde bye bino.
7: Era tufunye eddagala batulabiridde bulungi eyinza okutuyamba ku mbeera y'ebyobulamu n'eddagala tulifunye tujaaniriza era bwe twawulidde twasitukiddemu n'essanyu. Naffe tulabe kyekibaleese bakoze batya naye tusanyuse bulungi nnyo olabanga batukozeeko bulungi nga tewali kabikonna.
8: Tusanyuse era tusiimye kubanga abantu tuli balwadde nze nina ebirwadde biyingira mu bina naye miize eddagala nguzeeguza amakere nda nkubi so nsuubira okubeera nga nnyinza okuba nga bwe natwala eddagala lino nja kuteriira.
0: Kakati ebimu ku bibalo ebyafulumiziddwa ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics UBOS nga kino kye kivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga. Mu kubala abantu okwakwaggwa biraga nga abantu abaliko obulemu mu ggwanga bali mu bukadde mukaaga nga kuba n'okuliko abantu 78,876 bano nga bannamagoye. Kati nga tufundikira omwezi guno ogw'omukaaga mwetukuliza olunaku olw'ensi yonna okutegeeza abantu ku bikwata ku bantu bano nga twetegereza ebibasoomooza ngamba bannamagoye naddala bye bayitamu twagadde tulimbulule ebizinga biwanuzibwa ku bantu ekikula kino nga tuyita mu alipoota yaffe munnamawulire waffe Martin Amayo ku kigongo gy'akuŋŋaanyizza era y'eno.
9: Baateekanga omwo ssente nga yanjigiriza nti owandula abantu mu ngalo bw'otya amalusu. Teeka yero oyo omusajja yankolamu ssente nnyingi.
10: Ng'ennaku z'omwezi 13 Juni wa buli mwaka ekibiina ky'amawanga magatte lw'ekyalangirira okukulizaako olunaku lw'abanamagoye mu nsi yonna nga kino kyasalibwawo mu December 2014 olwo mu 2015 Juni olunaku International Albinism Awareness Day ne lutandika okukuzibwa.
11: Yogera nange Yesu ndifuna eddembe.
10: Oyo gw'owulidde akookanga ennyonza ye mukyala Nalongo Diana Nakibuuka mutuuze ku kyalo Kawempe mu Kampala naye nga nzaalwa mu disitulikiti y'Empigi. Omukyala ono Namagoye naye osobola okumuyita omuzungu kubanga akyenyumirizaamu nnyo. Kkiriza tukwate ekitundu kyaffe ekisembayo nga tulimbulula abantu ku bizinga biwanuuzibwa ku bantu bannamagoye mu Uganda. Abantu ne batuuka n'okwayita emisambwa kyokka nga bantu abawedde emirimu okuggyako ebintu ebitonotono ebizinga bibasoomooza mu bulamu bwabwe. Obadde okimanyi nti omukyala ono Nakibuuka ng'akyali muto waliwo omusamize yamussa mu ssabolye n'akola ensimbi empya n'enkadde ng'abajja okweraguza abalimbanga bwe yaleese omusambwa omuto okugabana emikisa.
9: Kinti bwakuteeka wali mu saboli, ogenda kubeera nga musambwa anti ng'omukolera ssente. Nze nali mbaddeko awantu awamu nga ndi muto, ne banteeka mu ssabo erimu. Naye kye nzijukira awantu awo we baali bantadde, omusajja oyo yakeranga ku makya n'ateekawo ekibbo. Kati abantu abajjanga mu mbuga yo oba mu saboli baateekanga omwo ssente nga yanjigiriza nti owandula abantu mu ngalo bw'otya amalusu. Kakati omuntu oyo ne yeesiiga mu maaso n'ebirala ba bye baakolanga byesimanyi, naye nze ekyo kye nnali nalinnya kikwata nga kikwate. Nga bakikola era abantu abo baakomangawo okwebaza, era omusajja yafunanga ssente empya n'enkadde, kuba kye nzijjukira ekibbo kyajjulanga li ne bateekawo ekirala nakyo ne kijjula ne bakiteekayo, era oyo omusajja yankolamu ssente nnyingi. Eyo nzijjukira nabulayo nabubuzi n'addukayo buddusi.
10: Mukazi watu ono Nakibuuka byonna bye baamukola okuva obuto bwe olw'abantu abeenoonyeza ebyabwe ne gye buli eno bikyamuluma.
9: Baagala nnyo abantu ba kkala yaffe kutufunamu, si kuba nti batwagala ebituufu, naye batwagala olw'ebigendererwa byabwe eby'okufuna obugagga oba olyawo n'ebintu ebirala ffe bye tutamanyi.
12: Kyetulwadde nga tuwulira temunzikiza
9: mutulaba nnyo
12: amataala mwaka amaaso gaaka.
9: Munnanga abantu balina endowooza, nange nakiwuliranga mu kyalo mbu simanya tulaba tulinga pusi, simanya ekiro tulaba nnyo, naye endowooza z'abantu
10: abatuwuliriza oluvannyuma lw'okutuusaako ebizinga biwanuuzibwa ku banamagoye. Kati kkiriza owulirize ebituufu ebikwata ku bulamu bwabwe ate nga bino bizinga bikosa obulamu bwabwe, nga kuno kuliko omusana ogubookya ku nsusu ne gutuuka n'okubayubulako amaliba.
9: Kati bwe nguyimiriramu awo eddakiika ttaano olususu luno nvaawo nga lunyuma, nga ngaafunye omusujja ne mpulira ng'olususu lunnuma lutuuka ekisaana ne luyubuka kuba jjukira bwe birwawo ennyo nga gujira osobola okufuna kansa.
10: Embeera eno naye ebakosa.
9: Katugeze mbadde ntambula mu kkubo oni nankubamu amataala g'emmotoka mba sikyalabira ddala, kati era nze ebiseera ebisinga nnyimirira mu kifo kimu bwe nti ne nninda emmotoka eyo eyitewo nziremu natokola ki. Kati omuntu andi ewala mba simulabye, kwegamba okulaba kuno kinnuma nti senga nali ndaba nga sayiti yange eraba bulungi ekigenze ewala, ndowooza nandibadde omuwendo oba ow'omugaso ennyo.
10: Ku ludda olw'okusosolebwa njagadde okumanya ddala kimuyisiza kitya ku nsonga ekwata ku bufumbo bwe.
9: Kati bajagamba nawasizza omusambwa nawasi kuba ne tata w'abaana banga yabifunako challenge eyo yagifunako bambi n'akomangawo ne kimumalako emirembe. Paka we nemugaa kati ekiseera ky'omaze nange tusoba myaka 10 nga tuli ffenna, gwe mukubeerawo ko wali ondabyeko ekindimu ekyefaananyiriza omusambwa oba omuzimu, nga nze sikulabako buzibu. Naye nga Katonda takola nsobi yangatta naawe alaba nze atalaba onnyambeko, era ye kati mumativu n'eyo embeera, era talina buzibu aga mukazi wange nze nkwagala nga bw'oli.
10: Nakibuuka alina abaana bana abalonga abalenzi omuwala omu gatako omulenzi omukulu. Ng'omuzadde njagadde okumanya kusoomooza kika ki abaana bwe bayitamu ewaka ne ku ssomero olw'ekikula kya nnyaabwe.
9: Abaana bange banjagala baitha wenkyebaliza Katonda kubanga kye nasooka oteeka mu baana bange nti nze ndi maama wammwe afaanana bwe nti, ate ne mbabuulira obuzibu bwange ne mbagamba nze siraba bulungi, naye Mukama mwebaza nti nzadde mmwe abaana abakola ki abalaba obulungi. Kaakati bamanyi okuva ku ssomero ne banga maama wabadde oyitawo abaana nga bakuyita kinnamagoye, ne kituyisa bubi era ne tubagamba oyo maama affe temumuyita kinnamagoye, oyo maama affe muzungu. Bajjanga abalongo nga baate kibakosa nnyo nnyo olaba nga bagwebwako emirembe.
10: Wano we ntuuse ekibuuzo kino nange kyongedde okundaga nti ddala tetulina njawulo n'abakazi bwako banamagoye oba bayita abazungu, era bulijjo tutiira bwereere.
9: Tuli bakyala era ng'abakyala abalala tutya, nange nsobola okufuna feelings eri omusajja gwe njagala, kyokka ate era nange bwe nfuna olubuto era lumpisa ng'omukyala omulala.
10: Njagadde mbuulire kiki kyalaba gavumenti kyetannakola ku nsonga y'okusoosowaza bannamagoye mu ggwanga.
9: Tetusoosowazza, bagaba ebifo gavumenti naye sirabangayo muntu wa kkala yaffe. Abakkala yaffe gye bali abalina obusobozi abasobola okubeera baminisita, yandibadde gavumenti ng'oba abakulembeze baffe abatukulembera naffe ne batuggyayo.
10: Mukkirize mbikomekkereze, buli gye emboozi tebankadde wabula ginyumya agikaddiya. Nze Matini Amayeko Kigongo okuva mu kitongole ky'amawulire wano ku Radio Simba.
0: Weebale nnyo omusasi waffe Matini Amayeko Kigongo. Eddakiika ziweze 16 ziyise ku ssaawa emu ey'okumakya.

0: provinces enjawulo mu gwanga eri Afghanistan zebakozeeko obulumbaganyi naddala wali mu bugwanjuba obwensalo olunaku oluyise kati ejyo ebiggweredde nga abantu bangi abaabulijjo tebalutonze okusinziira ku bakungu nga bwe balambuludde Afghanistan eno okusinziira ku bukulembeze obwayo obwaba Talibani buvuddeyo ne buvumirira ekikolwa kino kibayise ekikolwa eky'obutiitiizi era ne bagamba nti ate era kya bumenyi bw'amateeka nobyo nayo najye biggweeredde ng'abantu abali eyo mu kikumi be bagambibwa okuba nti zembyaga ezikaze engoye so nga kuliko n'abalumiziddwa kakati abantu abalwanyi abali eyo 29 bano nno be battiddwa okusinziira ku ministry of nanyizibwa ku nsonga ez'ebyamawulire mu ggwanga erya Pakistani. Pakistan eno okusinziira ku gavumenti eya Talibani mu ggwanga erya Afghanistan erudde nga enenya aba Afghanistan bano okubanga basenza abantu ababakolako obulumbaganyi nga bagamba nti bo si baakukikkiriza. Dakiika zino ziri 17 ziyise ku nnya za Kalasa Mayanzi.
1: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
2: Eno ye ssaawa y'endala ku lubaggala.

0: fufu.
1: Wamukaga nga kumi na lumu mwezi gwa musanvu
2: ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.

0: Mutele vuano kushenda umusamba kasati femka radio sime mpologo meyedembe. Bamu ise suna mulema agami entino bomba efuiro mudo. Erange dashika kumina satu, kumina musambu ezula yoko ere sawa etane zencha unako luwale no katika angaleta gagafa kukalo kukatunduko wote de ngo uliriza Simba Taxi.
1: Akali eyo twandika ulide nafe bichini famu tutundu cho kukaroko au mukatundu ka uwosula agafa kustajia ya boda uwokolera oba mupaka uwosimba mukataliku uwokolera kuchiduka mutauni uwokolera oba kukara uwosinzi lukuliza
0: Bobo Gampo koze sa voice note yobe dobo zilo liye nyini no sindika ku 0 musambu 0 munana chinana mubili nsambu 0 musambu katini na munangi wano Sirada Sumani limbu sogeyo katuwa galieyo. Okay, Sirada, tuwa galo tuwe egulire eriri saidi joliko. Okay, gali wa gali, Sirada.
2: Anavui wa hawa kana kanga kasoka madamu koni.
0: Nga chibi.
2: Ade mukumaliza wea alumbe. Anti koni kugulire. Megulire na kusakidi na alisa situ ongole kumualo. Egonyezi mazewe mteza abantu. Yuzi gonye akwate mte. Ejiruma. Oyajiruma ntandika okuvumisa ayi madamu koni anti koni ono nanyini nte najanga akaba ente yange tinagamba obuvuka omu akwate eryato agenda atase
0: go ente
2: anti koni omuvuka ono naye yali musiru nyote yali muko magezi akwate eryato okugenda okutase ente atigonya neva kunte nedilo ono weri ato nge mugoba anti koni echata so muvu kono vuge eri ato speed nadukamu watu kakulukalo nadukamu agenda anti koni giga mawira gali eno
0: gonya zigoba ate wanange okay kagwe gigali ya yoka tika mfune anesengobo wena goje
3: anesengobo wena goje nga sawe no senzi demo tauni ema yanga ku anesti pulo video library kulugudo ulu ambuka ena chifuma anti kone mole gina kufuni dege gomu vuka iti wachimeze ya wade waka batanga genzo nyumiru amu weekendi na genzo kutanyu kamu ya yafunye chana chua
0: okay
3: walonze kubo na yanga lovela kona chu atenga taina bulungi sente nazigulia mu mwale vyo kunywa watu sio kasera ko kugenda mu lodge nga taina amu ya de 10 na gambo wa lodge wane waka bata wansi tenze gulira rumu mwale yamaze mu gulira rumu nengo yibazi jembazi tade kudinisa kati omwala na mugumikirize ngereje yabadai no balinda bamalirize bacho sesasuya wo sente ateka soma abo walulangu yakoze na mulinda nga maliriza mukumosa basente oli yabadenga amwaoza ambu agenda zisindika ku mobile money atenga tayinako mwana kiyakoze na wamba empale ne sati na afuma nabyo kimeze na sigala ne kapule kokka muloji era yamaze kubira ba mikwano gye basindise sente omwala wa loji nayo kakoma omulumu na mudiza ngoyeza anesti sengo basigade wana kulugudo olwambuke na chifuma
0: okay mama Chris Bombo tuwagalie yo
4: mama Chris madam koni amauli legeni na madam koni gaba deo ekiro ekikesezo olwalero ye mwana mulenzi eyetuze ali eno mpaka wero mwana yetuze bagenzo kera ku machango mwana alengejera kumugwa
0: kibinyo
4: naye nga kitegerekeseko ti abadde musirikale eyetuze sigadenzi mama Chris afuma.
0: Okay, webali nyo mama Kurisi afumba echigere, webali nyo webali redala. Ama huli ya tuga wele zanga tukozesa ama logo zigafe, kanzijewu baka buno atende ete.

0: Mata, Chendamwe Mohash, Nemetika, Aba Wanguzi Betting Jebe Unira, Nemipire Jukwa Munda, Gonyiga Stabi Biri Kumi Star, Kumina Tano Star, Kumi Hash.
1: World Cup 2026, hear the crowd sing it loud.
2: Chenaku teba balua. Wabula, masima geyo gerida. Akasera ka chenaku. Chenaku teba balua. Wabula, masima geyo gerida.
3: Oli kulubogola Simba, tuwe yunze kasera kafea kacha na kuwanono wetu ya ambira. Chana kuteba balu wagaba mazima ageyo gerera. Abantu wafei wa mwemumwe. Mbebaza, basebo ni banyabo, abastukiramu. Okuyamba kubantu wafei. Stories afezi no, usanga ni ku YouTube no nyakoni narugwa chanaku. Ate ni ku TikTok, abatu laba ku TikTok live. Na mwemuso wolo kulaba stories afezi no. Ino musajja wano azimbi olubuto gwetu agala okuyambako olunaku olwaleero embeera gyalimu yeetaaga obuyambi akazindalo kakozese bulungi kasobole okuwa obuyambi sebo bakuyitaani amannya tokakwata kalekaawo
4: amannya mpitibwa tulyatonga Morris
3: tulya
4: tulyatonga Morris
3: ozaalibwawa
4: anzaalo kyoko
3: kiwoko kiwoko kiri luddawa
4: Kiyoko chini mudi sistira ye nakaseke.
3: Nakaseke, miaka emeka?
4: Miaka na mumu nana.
3: Miaka na mumu nana. Che unyisa, ntibu tunuliro mtuwe miaka na mumu nana. Unyizo kuloza, ntibu msaji atuse miaka nkaga. Baku uweri lako bazadebo.
4: Ate, ampe.
3: Tata yakola anga mulimu chi.
4: Tata wanga, yali mulimi.
3: Yali mulimi, ye mugenzani.
4: Ye mugenzi kijuka.
3: Kijuka.
4: Moses.
3: Ate mama.
4: Mama. Ye chomu hendo.
3: Mama ye. Yakola anga mulimu ki.
4: Era ona bali manga bwewe.
3: Bali ruddawa.
4: Era na bafira nakaseke.
3: Bafira nakaseke mwabazikawa.
4: Sabazika. Mpwede.
3: Mpwede nakaseke. Aha. Bali baguze we kibanja.
4: Bali baguze ko. Ni mama rano bakitunda.
3: Kati gwe mwe baba zala bameka.
4: Batizara bana mukaga.
3: Abalala baganda bo baliwa.
4: Baganda banga badde imbarara.
3: Gwirunde mere Kampala.
4: Nene mere era nene mere yo.
3: Inakaseke. Obadde okola yo mulimu ki?
4: Rananga badde ndima.
3: Ngoli mulimi. Nengo ine kibanja kyo obanga olimira bantu.
4: Nasoka nilima. Infuna ya kaporo cha kange. Kati buno urwadde wawajira.
3: Nuwasa kumuchala.
4: Nimpasa kumuchala.
3: Nuwumuzara mu abana bameka.
4: Abana basatu.
3: Abana basatu. Omuchala amanya.
4: Amanya. Ayinkamiye.
3: Ani?
4: Ayinkamiye.
3: Ankamiya.
4: Ayinkamiye.
3: Ayinkamiye. Wagwanga choyo.
4: Munyarwanda.
3: Owasa munyarwanda. Ekirwadde kitandika ddi?
4: Kirwadde, mwetofu kirwadde, wachajia, chajange vyo kusaga.
3: Bisera chi?
4: Biri ena.
3: Kuminena biri ena?
4: Biri mwena.
3: Biri abiri mwena. Kirwadde chitandika chitia?
4: Chitandika. Nga bwe nwara, bwe ngenda kurima. Kirwadde chinuma. Nga nzira ya waka, nga bantuba ngamba, mwendina ya arusazi.
3: Nga nonya. Nga ulira uwa e wakuluma.
4: Nga ya, wata andikira nga muno mwondira.
3: Murubuto.
4: Nga wambuka. Nga ngeinda mokiriniki, nga ngeinda angayo, nga wanzi janja banga moko. Niranga mpona siwona. Katurwasa.
3: Olubuto lutandika ddi okuzimba.
4: Lutata. Lugenda kutandika kuzimba.
3: Teka mwa manyingo yogera.
4: Nga lugenda kutandika kuzimba. biabiri mwesatu. Na yo mchara oyo
3: chitegeza biri abiri mwesatu lubuto lwalinga luzimba nenga terukuluma
4: lwanu mangana ngangenda mukin kenga bgichara ngabumanyi na yo wari wo mchara yari nedu yaina famasi na katagirina mu mukapeka
3: yeyama nga kugamba nti kino kirwadde ki
4: yasoka nanzi janjaba rwamara nagamba nedda genda nakaseke
3: otya otuke nakaseke
4: nangamba genda nakaseke bakuya baba bakukebere naye bwe banakukebera banamanya ekiri mu rubuto rwo nkyakare ngangenda
3: bwe bakukebera bagamba ki
4: bagamba kimu bo bangamba ntigenda ekyoko ngangenda utuka ekyoko nga bampa ekifaananyi ekiawo nakaseke kati wenatuuke nakaseke nabo ne bajanjabako ate nabo ne bagamba genda ekyoko mayagenda aruweero kakati mukugenda ruweero nimbeera akaseera katono nibangamba oro nibigeri bizimbya n'amaaso n'amaguru bigenderera kakati nibaddamu nibangamba genda ngundi
3: emurago
4: emurago nguru si kyainawa akantu konna
3: ng'ebintu obitunze
4: yonna
3: omukyala
4: omukyala nogwe yaraba bitandise nagamba wanyowewa nagenda
3: natema abaana
4: nagenda nabo nafonakukima amazzi kuddamu
3: mugenda okujjanga akutemu ebibye
4: akutemu ebibye
3: kati wayiseewo bbanga kika kyomukyala akuleka
4: wayise emwezi omwezi kwe abantu nibangamba oli wano naye
3: amazzi ago baali baganyweddeko mu lubuto
4: emirundi esatu
3: bakaganywamu emirundi esatu gegakulemesa kati okwogera okuwekeera
4: okuwekeera empewogujja nziira
3: era kati wano ogenda kuvaawo mu bwangu olw'empewo
4: nziira sogera bulungi kakati nibangamba kaninaruga omumanyi nimpaka akofesi semumanyi naye eddoboozi lyeri nteekwa kulimanya nibaba ayogera ng'ali mukubo nteekwa kumumanya nti kaninaruga
3: eddoboozi walikwata nnyo
4: nalikwata nnyo
3: kale kakati tuyite mu bwangu kuba ndaba amaanyi matono njagala abantu bakuyambe oyagala abantu bayambe ki
4: kugamba nga bwe bayamba abantu nibawona nanga mbegayiridde nsaba bibwero nebweya
3: abebule nebweya
4: nabibwero aba munakaseke muno
3: munakaseke ani mukulu gwomanyi nti ono bananga oba yatutwala oba ono yatera okuyamba
4: abagaga aboneko nnarugwa
3: bagaga bewamwe tebayamba
4: tebayamba
3: okay basebo ne banyabo omusajja ono amaanyi matono owulira yenna awekeera twagala tumukwatireko tumudduukirire basobole omununamu amazzi olubuto luzimbye abantu ndowooza olubuto mululabye olubuto luzimbye awekeera buwekeezi era jtb tugenda mufulumya omusajja tugenda mufulumya kubanga wano wenkolera waliwo ac bwe okunyogoga kumuyisa bubi akaseera kakyanaku wano eno kulubogola simba tebakyasobola kumunywamu mazzi luli baali banywamu naye obuyambi tabulina yeetunzeeko buli kike n'akabanji akatunze omukyala n'akwatamu ebibye n'agenda n'abaana kale gwe wenaasobola okuyambako 07724717 tulina ne 07526333 katono nnyo kansooka enveewo
2: kyannaku tebabbaluwa wabula mazima ageyogerera

0: Fufu. Wamukaga nga kumi na lumu omwezi ogwa musanvu ye faino ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere biraka byerere.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku nooti 800 1 800 6 6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu
2: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitaano waliwo ono wa buli moto. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Ii munywanyi kululi wansaliza ngonoga nusu ku nusu. Enyanya yona jegomba ne kuluno ndeko kujirima.
3: Enyanya Anso F1 ya Kimala kati ate bayongede nokujirongosaamu.
4: Enyanya ya Anso F1 erongoseddwamu nga kati size ye Kimala yeyongeddeko okwongera okugumira ekiwotoko kyenvu ne katonyeze nga kakati esobola yaddala okuwangala ku mudaala okumalira ddala wiiki ssatu. Eka esobola okuapply bibiri ng'oginogera emyezi esatu. Anso teka mulwa jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container Village, opposite n'omulyango gwigira mukoba complex. Oba kweseria building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunda ebyobulimi n'obulunzi okwetoole eggwanga lyonna.
5: Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga biyina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
6: Akatonyeze n'amabala ku bikoola
5: oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubaka amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
6: Naye kino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
5: Kozesa Mastercop okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe muli n'akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula nga mils abiri zitabula bomba ya liita abiri.
6: Awo nno nzizeemu agalima ennyaanya.
5: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya Mastercop. Ofuna ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Ben Chwanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8. Mastercop omukuumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.

La vista, la vista, la vista, la vista. ¿Cómo seríamos si va? Mubi comerá. Siriwa, enda chika zisa bidi mubilize zibulamu ukingira muenda ese misana gona kuruwa lero. Good afternoon, basemo ne manyamo. What is on the Monday City? Yeah, we are setting the trend of the week. Mukurikeyo muweekendi baba abadeko kumbaga nga tewafunye mmere bagenzo kusitula abasembayo nga kulaini kusigaddeko mboga Neru Monde Chari jikutu seko kumbaga Umanyi kumbaga baso kane basitula baga mmere etala. Lunch is ready. Na yetu basitula ilamu shift. So 21 baso kane baso 21 baje yaba ntunga kumi yao ni basimba nebako maona agayiri ingu ngugalawa kusowane bifibinene bie nyama bifibinene bie nkoko amalusu negongero kweka ulimu 20 number 2 kadimu 20 number 2 yao baje baba situ la 10 nga baga enda kulangi ya baba wazi kuponi baba wazi kuponi kati omusiru wange hii yari alimu 20 number 2 elanga alima vega kadimu baba situ la wo baga ndo tuka kulaini ye okubasitula nga bachefu basigazaawo bibogaboga ne rumonde enebo ayise enoyo naku nkoko nga amase pichi makalu enoyo naku nyama nga amase pichi makalu okumanyanga omusiru wange tomanyibwe kiruma kukwata sowani chefu nakugamba ndi mpozi tukutereko rumonde nemboga nyebi wede musole tomanyiwe chiruma kukwata siani yeyo no jiza we wajije ama zimanga tori de kumbaga ya mkwano kwo oh. Ani za kukwata natambula kwele basajja bange bagati emere wede bagati shwama nsega wa yemu mutware munda tumuyize tumuyize Neba no bali na buba no mubaga mente weddewo Aliza kunyumiza kumbaga naliwo natunulira basajja bange bali bana nga bazaya amasowani kwanga ono wo kuna yakwata abagabi abagaba ne bamugamba munange mmere weddewo ona yali alulala muzunga nyo bwebuli mukolo no yagalo olie Chabala mazibala mama mba kubiriza mba wakugenda kumukoro gena ngori deko akatandika ka starter diayo starter mba wakenda kumbaga diayo chetuita starter ujigira diayo chetuita starter mba starter ye kuyamba mta

0: chali kuchanda musamba kasiri sasa tufomu mwafeo nani ya simbe pelo kumba ye dembe kumina mkaga zokezi wewe saa kumina ma ezaka ungesiko na kuru na kuru wa manda watu wa singa mchavao mu wa hangover ya weekend ya batu wala ganya kare mnanga kauli wa kaimbo kauli denja puza njabula mapiano nesi manjiru achama zina mapiano wachita mleta yo fashion ni ndala kumango rumo mwana amaso gari gano koma wo mwana kanule vyaru nanyenye wano nanyenye wali nenga tuongero bakuli sao mde mwe bitambula bitia omanyi wiki dalo unakorwa mande belu determininga wiki natambulete katimuna ngeto dao kwetu lako gamatia wiki ribi agana kakati mande kaneba kemunange enja kutandi kwa unakorwa encha mkwano tandi kila wo kumanga kadete kalinda karimuna ngeto babu zako bitambula bitia akade kangoba nenga munange guwaine somero obaka buno buku sange nga munange wete setese kubanga esawa yonna ministro yebyenjigiriza egenda kugala masomero na dala masomero nga munange license za mwete mwazi za bujja okitegera amasomero gwa bwananyini kyazuliddwa banange nga musomesa abana nga temwina license aba munga license mwajifuna ko gwa mwaka gwa mwagula we somero paka kati mukwano era obo manyinti munange license yo eryawe yuga yuga ebulako license yo eriyawo eyuga yuga oyino kumanyati oyino kumanyati munange esawa yonna bakugamba nti afungua fungua somero ligale kubanga munange tediri mateka kuba unako ebintu bichuka nyo isoma echuka kakati gwata munange toyagala kuza license bo bujja kale munange license bo ino kulabikanga ojizo obujja ebintu bikutambulire tetwagalo dengo lajana kwata banange somero lyange bali gadde ataba nange chichi lwachi toza license bujja hey! Naba business omuntu nakola business nga taina license mwaka ku mwaka elolindo waka CCA oba wa council ajja munanga asoke kugamba nyabo license eri watwagala kugala wano twagala esawa yonna punyiriza wa maziga punyiriza government yetu yamechokanga ati baba gamba license lwachi tojiza bujaba nange
1: number one hit music in Uganda
2: ati kuchisusa nyale

0: no extra cost.
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okusasula emisolo wamu n'ebisale ebirala mu ngeri ekuwa emirembe era mu bwangu ng'okozesa MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*16# okujenereetinga PRN olw'osasulire permit, engasi, license n'ebisale ebirala. Era osobola okusasula butereevu rental tax, border income tax, motor income tax n'ebisale bya parking. Tekyali layini yadde ensindikagano wabula ensasula ennyangu eyeesigika akadde konna. Wonna w'oli kati okusasula emisolo n'ebisale ebirala bigonzeddwa ne MTN Momo. Agu ge maanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda.
2: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala, naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku nooti 800-1-0-0-6-6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.

0: Mshenda musamba kasiri sasa tufemo mwefa radio simbe mporo goma enu njedembe. Ate tujitani sebulu nyo lakulu wa mande. Ate nga tuku jukize na kuzome zigena kubira kumi na rumu. Letu geno kubira mposi ngate tulonda president kwensi ya neimbira biange. Enango nakuruwa letu genda maso no kuma mwobu siki. Otula wa dadanga abana tuba tuba wako letu ya balibe njini abaiba finalisti. Aba itamu kubira mposi ngate. Bata andika bulungi nyo. Endonge no walie itu gena jikuba laifu. Ebeda laifu lukuba walie kavumba. Okuingira kugenda bero mtu warugumu. Na uruwe nsongu yuwete kike. Bachifu simu enabu yanga mtu kikabantu mbitundu ya mweleka kugama mbu atete tuinafeba tugena kufayeno. Weke nyilo solo tandika woko zeyo. Na ukunga abantu ate ne mwere ya dane mwa kucharo. Nemuja mundigida mundigida empia. Mundigida entufu. Eyo kumala yo mpoza ate esanyu ya mwe. Tulilo nafabado tibo logistics. Haba kugama antimu nae buliboza nya na baka buliboza nya owangula. Kusawa nya neda chika. Nenda chika atano, tugena kuwela mpozi ngate tugaba emitwala asatu. Ngami kusawa nya, nenda chika atano, tugena kuwela nga tugaba emitwala atano. Kufa manafa wa dotibo logistics, ogena kuwela ngo juwa ngulotia, gwenye gabunyizi inti star, bili tano tano star muenda emohashi, osobolo kuwela mpozi ngate, chindo chukua sakarunji nyongami enyiga star, bili tano tano star muenda emohashi, obele ngoteka mpozi ate pini number, ya mobile maneyo, bija kuwela nga biku wangu ila dela bulunji. Ino kuwela ngo ina koka airtime, akageno kuwela nga kusomesa bulunji, kuwela message eyo yenyini nyini kale mumbera yona netukujukisa bana fasima automotive za watu wade pichi piches gendo kwela mpozi ngate zigabibwa abana abalenzi banone bana bawala na afuka presidenti yagendo kwela mpozi ngate ye wangulira bulungi nyo pichi pichi tukugamba ngawo tugamba anti tuli mukulwanyisa chirwade cha Ebola. Fetu kugama antika kati ya teba nafe aba Kampala School of Paramedicals abasangi bikayunga na zigo banomwana tubatu wade bikoze sibabio navyo navyo na bagenda wera wonga watu wada abasawo abagenda okubira nga bakebera abantu bagenda tuwa abasawo bagenda kubira nga bajudoli okebera abana batuka mwabayingira bagenda kubira nga bakebera bulungi nyo kitegeza akinti mujenga temwina chemwera likirira. Mujenga temina chemwela likito lensunga Kampala School of Paramedicals walie kayunga nazigo bachi koze kuba nono na kugambi baso mesa no kusomesa ama somo gano kumadala ga degree ne diploma baso mesa pharmacist ya baba geno kula mpharmacy ba medical laboratory tenga bagamba batu wala bana ba senior 4 na senior 6 bibatu wala ni wale langa baso ma ama somo gano mbangabwe kugambi katibuwa wayagalo kutuwala yomu wana wasome kumasoma kugengu kugambi okubela pharmacist okubela mpozi wala abu atempo zinebila kumdala kwa diploma na degree kuba ku 0 musanvu 00 mkaga munya chenda mumukaga 12 0 musanvu 00 mkaga munya chenda mukaga 12 okubira mpozi ngate omanye bisinga obanono kugambye bateredo waleri kliniki namba bajirese birenga yekebeje abantu abajja bubango oli mulwadde basokale bakuwominga mu waleri bato oli mulwadde ngabagamba gendo kubendo ngo digide bulungi nyo kale zesula senyonga Mr. Mosquito Haji TTV ombwa Dr. Mukono of course abera kafumbula 002 eranga pozi timu ya mazo kubira ngate ejula bulungi nyo abujulo bugugeza.
1: Waliko chenda musamba kasiri sasa tu Radio Simba FM FM palogo meze mbe www.radiosimba.tug awali ku Radio Simba ku TikTok live na wali ku Bokati ku YouTube mwena mbabu zako tuvaniliza nyomo mwale sugo njimbe singa kunyimina bana Uganda ni batu kane kuzei mbila mu ebyabo kubwabo wiki eno obusiki tuja kubanga abana wuna tumazo kubala ambula chitegeza wiki eja tega matugo tuge na kulangirira obude owa checkpoint gwe yaka tuwe gatako ngo gamba tuogera kuchi finals zensi ya neimbira byange Coca-Cola City enakuzo mwezi nga 11 mwezi ogwo musanvu lweromo kaga ra wikeja wikeja kuromo kaga tukutegeza mukwana nti omutwalo gumugo kagena kuwe sanyu lyotalabangako ojja kulaba byotalabangako atojja kunyimanze fakalimi tukasula iwo tuyingira ku 12 tufuruma 12 tusula yo tukesa erabe kamu veyo nga mbagambye nti either we go together or bachikirize nti ngoma wonga bocha. Echintu echo nore songeyo kakati abana 12 mubana betulimu kusonjola kakati buli omwatu tusako agali kuchitundu che mbachifu ne chalo jasins ndio kubatenga atutukako atawo akujukize nti dala ye wa mtawana eranga yakola binji nyo kubatenga atuka ku finals nzaba mpitaliana owechitege chest of content na nyini boots ne bonnet so msechi zwa nji na AstraZeneca koko nyamata konko atali regular mother of Zion step mother of Kweku yan kalebule puspus kavumbula ekavumba 003.
2: Netuba aniliza. Tuatu seda mchibuga wakiso. Echiri ya yembele tandiso kusanuka. Mugeza ako kutekeza. Ndi chigendo kuwela kuruwa mkaga angena kuzo mwezi 11. Kavumba agenda kufuka Las Vegas. budde buyinza okuziba emisana tuku oba buyinza okubeera nga bwazibyedda ate nebeera nga abukya bulinganga emisana tuku gwe twogerera kaakati obubonero bwe mulaba mu Wakiso basibe ne banyabo obwe bubonero obukaka sant radio simbeja radio simbeja musajja nagambako olumu president clinton bwe yakyala wano okyulidde abasajja abaamugirako batulengeza ennyonyi kuko ne bagamba that is called air force one buli wogiraba eyobera tekyali nsi eyo ebeera efuusa United States of America kakati
0: anti nange wenali Fort Portro nabagamba nzize musajjala Ssaabasajja Kabaka eri Fort ebuli wondaba wenyini wenjudde wendiridde emmere mba ndi Buganda
2: kakati waliwo obubonero bwolaba obubonero bwobulaba obwo mu kitundu ekitundu kiba kimaze okuluzinga identity yaakyo kiba tekikyalikyo eba efuukiddewo Lubogola Simba katiba Wakiso obubonero bwemulaba awe Wakiso ebiyitirirwa bibyo twagala okutuusako mwana mulenzi akutuusibwako family loaf family loaf kizezimu ku companies kyasinze okukola emigaati ne cakes ziwomo kama lobu kamazi yayogedde bana Wakiso ebakoleze okubaagaliza final ennungi era kakati tuli awo ku checkpoint yennyina wagenda okunyokera checkpoint ya Wakiso
0: owaye oliotyeyo
3: Linda,
0: Bali de kumugati. Mangu wa chunzi ya uvamu ya dambu wa makanika. Ya kani kwa pichi.

0: fufu.
1: Wamukaga nga kumi na lumu mwezo kwa musambu
2: ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere biraka byerere.
3: Okay, katule sabana mpozi ataba ingira utulani sene mwana mulenzani.
4: Eranga bana betrino uwa lero vayibamu kubali ku final jukila nchabana bawala baba kumina babidi abalenzi kumina babidi. Tino mwana mwala laita, laita mwana achikili daba nabu gele reyo na yona yona jamuli. Abana banu bagenda kusala senzibwa. Eba kuenda crossinga senzibwa chitwe okuveyo. Laita buza kubantu osoka no bakona mutuni yoma angunyo ka wanula ina. Abantu nebaku kakasanti yoyo. Tugende tugende.
5: Eri nyanze raita okuva kitwe bugerere. Tuni yange wantamyale gembu chukeno chukeno wantamyale gembu chukeno chukeno gendo kole.
4: Aha yamuga gendo kole vambyo kole.
6: Otio,
4: wevale kutuka atuse ne sponsor wa wano soko yanjule sponsor wa wu.
5: Bana ye ngenda kubanjulira sponsor wange.
3: Ekitufu. Yani
5: Mr. Muwaya Chondo Ivan nga ye director wa Rio Motherland Junior School Day and Boarding ekitwe bugerere.
4: Bas ali naye wano era nomwerawo omuzindalo soka tumwebaze tusanyukira nnyo abantu abawagidde abaana bano yonaje bava oluba wagire enkula akulana.
7: Sebo presenta naba testesiba program eno amanya nze Chondo Muwaya Ivan director Rio Mother and Junior School Chitwe Kayunga Bugerere. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti banchazizzaako mu radio ya fenu ya Simba nga leita omuyimbi wa fero omwana waffe omwana azaalibwa okwetoola essomo lya fao naiba waffe nga yatuleetedde okutuuka wa eno.
4: Kyoka otubuulire embeera eri ekyokutwaliza awamu sikati wokka naye okuvira ddala wali ng'omwana atandise okujja ebbugumu abantu basobola okuwulira omuliro era nga beenyumiriza nti naffe tulinayo omwana mu nsi ya n'embira byange.
7: Sebo omukulu ensonga eno yakwata abantu abasinga obungi omumabiro nga nange kwendi kubanga siri muntu nnyo wa masanyu nnyo
4: naye
7: olaba nvaayo naye ngamba omwana ono kamuteekamu sente nga ndabira ddala nga ayina kyagenda okugatta ku kitundu kyaffe Ssebo eri abaana abato eri abantu abatalina mirimu eri abatu yetolodde nga banyomerera ate emirimu nga benyooma ne babeera awo nga yandisobodde okuvaayo ayina ekitone naye nga yetya
4: nga yetya
7: sobo mwana ono byantuuka nenda bira ddala nga neetaaga okumukwatirako n'omuteeka mu support
4: webala omuwagira akuwa naawe gw'owa soka obutegeeze ku bantu ku ssomero lyo lyo lyetaaga ki kubanga kati olinganga ali mu bbaagiro.
7: Okay, Rio Mother and Junior School ekitwe essomero lyaffe mutuufu terimaze emyaka mingi lyakamala emyaka ebiri guno gwakusatu likyalito naye mu myaka ebiri ate fe otusinga kumpi mu bitundu ebitwetooloddewo tuyisiza mu first grade na second grade zokka. Kakati essomero lyaffe eno lyetaaga ki? Lyetaaga okugunjula abaana n'okutunumula ebitone byabwe. Kakati tulaba omwana ng'ono nga wa ku kitundu ng'avuddeyo ayina ekitone wadde teyasomera mu Rio Motherland. Ife twetaaga omuntu ono okutwegattako ku Rio Motherland.
4: Yes.
7: Era tumwetaagira ddala.
4: Tweyanze gojira wetulidde tujja kubanga tukwongera ebi

0: certificate. Wow! Habitex promotion.
1: Wano wetutu semu chikopo cha FIFA World Cup mkumi bili abili mukaga. Wewe cha sinzo kuwa merida. Eno round ya makumi asatu mwebili. Gweba kuba ya deka. Teri ya kwe kwa samulundi mulela gona. Tosanye kusubabu jogolibo na. Elanga mande eno. Japani bubefukane Brazil. Kusewa bili eze chilo. Olu ate Germany. Bazanyine Paraguay. Kusewa tano nechitundu. Ate kuruwa kubili. Wete kekele. Okulewa banachin kuba Afrika. Nga Morocco. Ezanya ni Netherlands. Kusewa kumi ezo kumacha. Ate Ivory Coast. Bubefukane nowe. Kusewa bili eze chilo. Mpira jino jona, ogenda jina bala hivu ku GoTV, ku Supersport Central, cheno bisatu mkaga muemu, sasula GoTV Plus yo, kumituwale satu mkakaga, omwezi, olabe mpira jona, eja FIFA World Cup, bia abili mkaga, GoTV Uganda, love it, GoTV Uganda, elunga mizima UCC. Ngoko sisa momo, bulibuwa sasule vimte bitasuka nkumi tano. Okusasula tuti mbibuwa kosente yona. Ewe muku nsonge kusasusebi ya maguzibyo. Ngoko sisa momo, chino chikuyamba ko. Nobu tatambula na sente nkalu. Kwa sisa MTN momo apu. Obanyiga star, emu kaga tano star. Setu hash, osasule bulichoya gala. Mchifo na woli, akasela kona. Gula bulichoya gala, amafuta, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. MTN momo, erunga mizibwa Bank of Uganda. Njenda musamba kasi disasa tufemo mwa Radio Simba mpologoma nunje dembe abali ku TikTok ya Radio Simba tubabuza ko nyo batufuna TikTok live mwa bali kubera ngeje muchikwasa kana bulu nyo bali mu diaspora nga mutufuna ku www.radiosimba.org abali ku Boka TV mutufuna live mwa bali kubera mpozinga te mu subscribing atana ba ku subscribing aduka kati bwo yagala kula bakubana live oja kubera mpozinga te obafuna bulungi nyo dala twangala kujukiza mpakaza name la byange final zigenda kubera Kavumba Recreation Center wali eri chimuje chini nesambira byange sabule gadi tempozi nebira byo nanga bo bimanyi empakaze ndogoyi buli chimu kigenda kubera Kavumba jangu tunigine jangu tuzanye jangu tunyumirwe ndikugamba ndi gweto jangu katewela likira chindu chino chikwatagana na byabulamu olwensonga aba Kampala School of Paramedicals bachikoze ko bantu basange bakayumba kayunga na zigo bachikoze ko deche byabulamu bagenda kubera ngabata do wali eri ensisira ya egendo kubera nge tereza abantu bakkebera bulungi ne bachecking ne bala abazebala mu bulungi nti ye bojango limu mtu ngabakona mu stamp tiki ngabakona stamp ngeruma ku mugongo titi kwe gambo muntu otambula
2: kudisha bantu mu mugongo oyo lokumara ndio Simba ya PlayStation basaba ne banyama ekitufu chiri nti mwana muchimanyi
3: ne ade bati daga
2: ne mira byange kwa muongeza ayo tuje gambo bantu mu stamp ku mugongo yagala kukola chi wamba chiri bwechi
3: Tino
2: ministro yebi obulamu olokuva ntino nembira byange twali twabongeza yo lwachi rwade chebola mwana chemanya obulungi na ye ngera bamulaba ebirale bigenda maso waliwo esubi era waliwo nokutola okukante chirwade kino kirinyidwa ko ki kumfete wabula mukulinyibwa kumfete yonga ministro ne gwango kutwaliza wamu teriza twala bintu for granted kweyibala kakati mukutuwa lukusa ntino na imbira byange bamutadde chikutobu de chibutadde batu subira okubera nga tusa munkola ebintu ebifayo kwegendereza nti abantu webayingira banabye ko mu ngalo omuntu baba badde bajja baba chekinze ko ku temperature okulaba nti ona ali mu mbeera ki babanga ka temperature kabadde kali waguluko kya bulijjo kwa omuntu abadde atambula tomusubira temperature kubera nga akola ki bamugamba nadda ko ali kugunne ba nakakana mwatu ne badamu ne bakachekinga kwegamba Kampala School of Paramedicals boba no bakugumu byobusawo atino okuteekawo ambulance eno nkola yaffe Simba buli wetuberanga tuina event enene era ambulance eberawo for standby obudde bonna omuntu afuna afuna kamunguluze obudde bonna abantu abamu
3: alinzo sanyuka na aberanga esanyu eri nyanyo pressure ne eri nya
2: kati kireta Kampala School of Paramedicals basangbaluda wasula
3: basangi wale rika yunga na zigo atenga mpozi baga mbaba kusomesa amasomoga abakuba pharmacists medical laboratories beba tiyo unahinga baga mbaba na ibatu wala beba na bamaliza senior 4 ne senior 6 baga nda kusomesa kudalia degree ne diploma kati kumanye visinga wo kuba ku 0700 mkaga mumuenda chenda mukaga kuminabili 0700 mkaga munya chenda mukaga 12 obelengo bebuzako butya bo yingiro zayo mwanawo abelenga asoma
2: obusawo gwe mulimo gutagenda kusalalia na loza kichiwera ko bujulizi twalo mwana asome obusawo bano nya basawo left right and center basawo tubanonye kale tuchali na bana ba fempo merera ne laita
3: of course but watu genda kubera mpo zijeje soketi jeo bano sente zino zimazo kubera ngate budde wazo zituka Tugaba emitwala asatu nga tugambanyiga stabili tano tano sta mwenda emu hash. Obere mpozi nga to wangula sente zino. Mkugambe nyiga sta bili tano tano sta mwenda emu hash teka mupini namba yo. Oino kubeda ngo inake nkumi bili eza Uganda. Obere mpozi nga te ozifuna. Obere ngo ozifuna bulungi nyo. Dotibo Logistics vazite demu mpozi ate. Radio Simba necho ongera yu waguleri mayengo. Ngambe nyiga stabili tano tano sita mwenda emu hashi. Mwede mpozi ingate ozanya mwana tu esawa zino zenyini. Tu sigaba mituala sato zenyini te walivya kusagira mu. Abasi ngamba demu zifuna. Abasi wangu deko. Walua abasi wangu loko nemiru ndiye satu sebo. Okay, congratulations ona kwa walero. Omuangu zuwa fona kwa walero mpozi ate. Aliku zero musamvu musamvu munana. Kumi nasatu msamvu. Zero musamvu musamvu munana. Kumi na satu nsambu ate mpozi katusoke tumufune semba yeri ebeda yange nze nje sigaza te mgamba nti namba angate guwayo
2: mgamba mfuna tuongero kutegeza nti nga tuvude kumpeo tucha ina eda chikantono tono tucha aline edimaster uwesomero okuva otyo Motherland Junior School
3: are already a simba
4: hello
3: jeba leko
4: kare sebo
3: Sebo nze sula senyongo kuva ku Radio Simba amanya gwo gwani sebo
4: Ndi asime deus
3: Oliwa Obera wa
4: Ndi narobia
3: Kakati owangu de mitwala asatu ujifunye sebo ku simu yao
4: Sente ndrali leya viva
3: Wakazanya emirundi emeka
4: Nazali mirundi ena
3: Emirundi ena Omuchala ndozo omuwako te china buzibu.
4: Ndako muwako.
3: Ngameka.
4: Ndako muwako ni.
3: Sula bulungi sento gaba nyingi nyo. Wacho di muda.
5: Nabada agendera wako mfumi.
3: Neda.
4: Na waka deko.
3: Na yata deko ni mzanyamwe na. Kare.
2: Tuina chifu mwana mulenzi oyongera ko aliko katono.
3: Owesomero yabada kyali waguru jangu sebo yogire.
2: Agenda kogera neka ti chifu we banga bano bebamu chifu wa laita okuva ekitwe yonu obwa chifu dalu no busobolo ine mutu kamika.
6: Ai modo kasirina nenga busobola.
3: Katubuza okuwakakunga nye moto kamekeza abantu.
6: Moto katakunga nye kostemu ni taksemu.
5: Mwamucho manye edda ba chief baby aru ye yabanga ni moto ka katindoza badauza chetu mubuza
2: kari otule aku teka teka weli echitwe
6: teka teka echitwe pozi ngeda soko kwewa za mkuru jeje olwe teka teka ja tese tesemu otuko lere chintu chino Fena feno tuwa gaza, awali basa mba mchalo, kati kusazi nofa awali kuntiku.
2: Walikunene.
6: Tulikunene. Radio Simba mpologome yedembe. Bulijo mpulidaba uli rejeje, nowe vitege, alikumpi wanumura wako.
2: Mkwa tena, kono mkwa atako mkwa atako.
6: Uno mkuta kondi na yeso. So wanae, tuwa kubiriza. Nti kostemu tetumala kuchino jetulabia waneno ne taxi jetu waka soroza Nti mujemu buunji mweyongero buunji dala vine vintu ya Radio Simba vya dala So tuwa kubiriza mwena ukuve kato salama busavira Chitwe kamocha mwena mujemu buunji twagala kostanga mukaga ziike kavumba
3: Ok kakati anti ugawe namba yeye simu Abantu abagala okufuna bakufune batya abagala okubera nga bewandisa abatana bakwewandisa.
6: Enamba yange yesimu eri 075 nkaga mukaga kinana muenda abiri mubiri.
3: Gidem mm-hmm.
6: 075 nkaga mukaga kinana muenda abiri mubiri.
3: Enamba eyo abali ekitwe abali ekayunga abali wabagala okujja munembira byange mumeka babira bakuba. Abantu basitole simanya bikoze bitya nkubuza ako tokuba. Tokuba twagala abantu babere nga bali organized bulungi nnyo kale netufuna mukulu HM
6: director
3: yes aha esomero ligamba ki
6: esomero dunji riyo mother and nunji
3: abagala okuleta abana bawe namba yisimu
6: abagala okuleta abana
7: Kuriyo Mother and Dad Boarding Primary School, both red checked campus ne blue white campus. E namba zisimu ze zino 0775 0775 099 0 9 9 0 9 9 0 0 1 0 0 name ya WhatsApp. Airtel 0743 43 0 7 4 3 4 3 0 7 4 3 4 3 0 7 4 3 4 3 6 7 9 2
5: mukaga msambu mwenda bili.
7: Njaga kutuwa lomukisa guno okoo ula abazadde bange mwenna. Ngenda kuteekawo moto minibus. Ngenda kuteekawo minibus. Kati minibus eno yes.
2: Soko jikwate ojimanaginge.
3: Ngiteke mu silence
2: yes. Headmaster yagala kutera gakerawo abazadde be.
7: Aha, ntegese. Cause tayari yo mother ndi ngabazadde bayo. Bakubanti abana bafenda benga tubena bagenda kufuniramu. Naye nani nandi batere dot
2: moto. Soko tuwabazadde.
3: Tuwabazadde.
7: Kati ngenda kubaterawo moto kabuli muzadde wali yo mother ndi jolingo uliriza. Nawe nyine nga toli muzadde naye ngo subira kuleta omwana kuri yo mother
2: byango
7: we wandise ku moto ka. Ojasura ka sente katono. Ka mafuta goka. Nzingenda kuteka mu sente ngenda kiteka mu msobola kutambula mujye munyumirweko.
2: Namwe mubereko munsi.
7: Aha. Atera. Nibemba tumira kondo za tayari muzi. Njagolo kubatumira ko abazadde ba Rio Motherland balira wana bafao ntumira ka abana bafa bayizi bafe. Ni family jemva mu ya Elina Sanibuluberwa nyama kisozi kamuli. Nzali wa kamuli. Nabomba ko olabe kamuli kisozi lwa nyama muntegera bulungi. Nze ndi mwana wamwe mbasaba namwe mba mwetazi mwewandi sinange nja kubatera iyo moto kamuve kamuli lwa nyama lwa nyama. Nze ndi mutabane wa buluberi na Sanibulu mu manyi bulungi. Sisubiza mpeo namwe mbateredde iyo moto kamugenda kuvayo moja ekavumba nga 10 na rumu
2: mubereko musite.
7: Aha, mubereko musite. Tuveko musite ye kamuli tuveko musite ye ne Kampala.
2: Itwa Las Vegas.
7: Aha,
2: tuina uwa noliana sura umusajja tukamba abantu ne sambira byange ono musajja ya yimiride mutimu ya mpomerira. Uwa yimpote coach oli kumuzinda oli kumera
8: amanya gange Jesse Rugo Paul chinzira kalaji na goje. Nenge mirimu jange jikwasizanya na mataba.
2: Timu ejude. Eri kama chala bameka.
8: Sawa zinna kama chala mwenda.
2: Bogenda ko roboza mwe roboze.
8: Ateka sawa kirizanti sabu. Wana atukoma ko bukomi zo sabu. Sibala kubala. Kubana nama aba wala babiri. Bali mu kuduka. Bogota dewo njobe. Bago bagana nayo mu kisawu.
2: Enjobe?
5: Mpomerera. Nijitungo chepikidi.
2: Enjobe? Gogenda kusamba namba chi.
8: Nize. Zinja kuba namba 10.
2: Muchima into mpira gu wa dakika 5.
8: Yesebo.
2: Guchuka mu dakika 2 le kitundu.
8: Yesebo.
2: Bwegu kwa draw bachaba kuba penalty.
8: Bachala.
2: Bachala.
8: Yes.
2: Ani ali mu goal.
8: Temo ba mukipa.
2: Kipa ba mukazi. Kati twa yongere iyo. Abachala batekedo abambadde batya.
8: Gomas.
2: Gomas nge koma mu mavivyo bange malayo.
8: Nge malayo.
2: Nge malayo.
3: Chogamba jeje waliyo bugomasi ba batabuliki.
2: Ne ba kola ba kaya ba kulo bwa bana ba toto.
8: Funyo mukisa bade situkanga ko kuredie kuti kuredio simbe neni nganjulira buulizi
2: oli eje tibya bela mu muziki
8: mba mbadde muulira buulizi obantu bembadde manyiko chiwa mani no mu Cambodia ne radio bade sijivako Cambodia ngendo kwebaka mu Cambodia avuddeko
2: kati olabo bado juliriza lulinga twachitukanga ko
8: era lero ngambi kikachivechi nino kutuka nabe waka nabagabe mujitege
5: kwendi
8: kati ndi kunene kumira kwa mama wange naka fero sirivia na nyondo goleti nina manda era kweri nange bampu liriza era ndi musanyufu nyo okubaga ntuseko wano Mchalani
2: Liana.
8: Mchala Liana bade muulira buli zinga simula banga ko.
5: Abawala. Abawala. Abawala. Abawala. Abawala. Abawala. Abawala. Abawala.
2: Abawala. Abawala. Abawala.
8: Ate utuba tutuuseri kwa kupoja kupa bizi wali nonye zako
5: nonye kunonye kukwane ya kukwane
8: ya kukwane ya nina gena ni namba yuzi njia kukwana kwa mbuli
3: ok katufune namba ya abana wasemba yu one line luimba rumu lokaloka tufune laita luimba chi
9: bana Mr. Sula kansoke mpise woko manager anga ntademu sento kutuka wanurugendo luangero na ukufawe nata andika paka kati
3: ani
9: ngapa transport yo mwami wange Monica Charles ntumina ukuba nai baba ange wona nai baba ange mwena wanange sigenda bame nyama nyane bachifu bange teba janga kutumide kocha teba janga your face MC dear
3: your face
9: wa estati ya gwa kubiriza abestati ya Yonasani Mbazira mwanyinaze gwa kubiriza ne mukuru Yisimoyo ekitwe
3: okay.
9: Ekato

0: Twali mukisawe nambole ngatimu yegwange samba ngeda chikazi wedde yonga gumazo kukola maliri omusajja nakabe yali antuddo mukulu emabega kitalo majidu yatufake yali kubye gole salau twali mukirabwe namataba wizomanizo yonajja yoyimba abantu twajja mu bungi nga twagala okulaba endongo ekivulu ekyo olwagalawo ne batandika abanjo jerega tumugenzi yalinga yimbo no chakoze kutuwoganira bananga abantu musana mwekube mumeme zobonu mio moyo kumpaniro lye yafa munsambu bobo mukazi yakufako mujechenda wawaso mulala lwachato muwaniro mufunga bo yali amanyo okukola emirimu
1: batuwanira amini
0: abantu musana mwekube mumeme zobonu mio moyo kumpaniro lye yafa munsambu bobo mukazi yakufako mujechenda wawaso mulala lwachato muwaniro mufunga bo yali amanyo okweyonje nyo
1: lekera
0: sabuni
2: Nange
1: takuzia na soja
2: rakara china vile tumanyi
1: soja ba wana amini
2: wana nga 10 rumu nachi kozo bado liwewa
3: we ono mwasa isima chitu web sabira mpozi mbatekeza ninake mba dende seyo nga sikabulide era kimanyi mwewunya transport wa mitwale 2
1: okuve chitwe
3: okuje kavumba emitwale 2
2: ebiri badira yo bwerere
3: badire mugire ebiri okudayo kwa bwerere
4: bidayo kwa ebiri
3: wene
4: kitwe no baba bakoze nyo
1: izo ziba sente ntono nyo kitwe wala
4: wala banake
1: navuga yo konengende yo
3: emitwale ebiri pozo kufirwa mukisa guno kutumirako mama wange omulungi namata abiba ebusabira
1: okusobe osose ate hakiyo gireseyo
3: Nyo tumira ko mchara wange mama mzeyi. Omulunjo omwaka.
1: Mama mzeyi olabye.
3: Lasi dikula okusaluni, baba lumu omulunji gokola.
1: Okay.
3: Lasta donawe joli yona yona, kutumide nyo, setwesange ye kavumba nga 10 rumu.
1: Okay, twagala kumaliriza badoga motia director.
5: Maliriza nga nange nkola abazadde banga baliyo Motherland. Nti mwe ngaba zadde baliyo Motherland mujja kutola mtwalo gokka kastovera ngo oli kuliyo Motherland ngo oli muzadde
1: mtwalo gokka gwa transport
5: mtwalo gokka gwa transport
1: gwe jangwe okukoma obi ya buli kya bila cleared
5: aha buli kya kubanga chirioke ogenda olambuleko
1: okay obudde butuweddeko tugende bugenzi musule bulungi mwe nabana

0: Kuru nkakasa nti essanyu ligenda kutumalako emirembe. Kuru nkakasa nti essanyu ligenda kutumalako emirembe. Basebre banyabu kuyingirira mutwalo bingi byotalina kubanga osubwa. Tutandikana nakulu akutanu sabule gadi abana nga babonge gadi. Kilomita mwe mungi vugibwa omuntu omu. Naju kwa samu negari bavugira muchi mukirabuza bwentino Arsenal li mani li Liverpool Chelsea mani City Madrid ne PSG bakaroja babulaya awunno kilomita esemba ekivigibwa mwana wabwala chakisinga nokulete bugu mu mpakeze walingo mwana wabwala yalina okuba wangulira ekikupu atenkera tutandika na chi mpira goba kisbase na bamna bakozi barubogola Simba ekisawo kyekavumba gyekiri nabuuza nti ate sava munazanyira wa kyomukimano bwe tuva ate penalty fetusooka na penalty mutukuba penalty gulonda noga nti sava gwegwenjagala yingira gol ne penalty gyonkuba singa njikwate 12 z'omanzi tutte singa oginte banange zange biri obozi tutte ngeroga nti osubwawo olaabwoja n'okuba penalty tan zonanga zinywa nuluzayo omutwalo gwogwo wasasudde ku mulyango anti biri buli penalty gyoteba tekuli kuli mitinga nti ago wakubye doo kisinzira kunkuba yo na sente zo bwe nkukwata penalty zo sente nga uzimpa mugambo tonyumirwa bwe tuva nga tetugenda wakati mupira ogw'abaana bali abera batuuse mu final buli mwana ajja ne timu ye nesambira byange nezanyira byange timu abazanyi 11 abaana abobuwala mukaga nga bali mu gomesi abaana abobulenzi batano nga bali mu kanzu dakika 5-5 endiba butimu ewangula esigalamu mu kisaawe n'erinda endala nejja era bw'okubeera esigalamu awunno omuwanguzi wawo kamuwa ebyo byomupiira n'esambira byange atwala miliyoni namba oyinza okoza nti aleka miliyoni namba si bya bulijjo bibogola esimba ye tugenda oyingira wali mu kuyimba ng'abaana bali gumite so si wumiite kirizemba gambe wali kusazgena kubera 10 abadachi bazanya timu yegwanga eri abanafe na teyi abamuruku pira gwa abana batu Afrika walinde dobo mbarabi wano njaka raba kubeda chika angazizu wali mu program na techi fambi banda njaka na tutambule 6-2-5-5 isachera bubiri semash ok VIP ni VVIP njukure tede soko jirumbe binje bitambula njaka rambi kuwe 6-2-5-5 stachira bubiri semash ok VIP ni VVIP gamba chariwo ntio mu Cambodia wali kuri bugore singa zo na bana ba mama jamani ye kitereda jamani ye kitereda gambye parago ati yirinda ayitawo wakati wabu falansa ne timu yegwangira Sweden wano njagala batera wano walimba kubemwe dakika ngazi izo
1: uliriza kunagwa gutya mu World Cup obadde owuliriza kunaggwa gutya mu World Cup nga bikusibwako betika wewandiise kati ku www.betika.ug amaka g'abawanguzi ekifa mu bibanda giwedde gitya giriwo egikubye munda